yaw sama degalé ci jamono bi nu né ma xamni da nga wara gor gorlu yaw sama degalé ci jamono bi mu né yaw sama degalé ci jamono bi nu né ma xamni da nga wara bait bëgg bëgg yé yaw sama degalé yaw mi